0: din ala din lelelo anang ang tambah batetambah parang ngayang pak din ma
1: atabay na ada dat
0: nda aden ang gandaan adima dima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Di kawasan.
0: Awas lah, dima ang tunggu din.
1: Di pasia.
0: Adi, jangan bawa dusana enggak.
1: Enggak, udah jangan bawa rumah ke udara.
0: Adi, gunang sinan.